0: ngicela kuhamba manje ngicela ungangijabulisi ya. Angithi lapha namadala bathi hayi amadala nje ngisendleleni kompana kwathi hayi umalume wazala ukhulu kagogo laphana uhlala lene eZimbabwe ngale manje mdala bathi la ngifika khona but ngiyacela kuhamba manje ngicela ukuthi ungangijabulisi.
1: Uyacela
0: ka? Ngiyacela.
1: Kanina ya.
0: Awu mazinjalo mdala ya.